Switzerland. E ayat aakhe hol yaad aani ko eid ayat kita has ala ishi aaj ayat the World Cup ayat da jinnen git ayat ego eid ayat aaj baad hanne ko eid ayat e lasto dal kheri git ayat sa tsa da pla os kidne vetsa sa do iwa

hana ta ha chi ta ha zego ne ta e ya e do ta ha kake ta ha sta zo a japan sa lingo e hot a hot a doz na la a do hen ta e ya ha ti te pa han ne ko ko e ya human to human rabies transmission jo hot